Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayambur kaya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nyimbur kaya nga, bugur kaya nga, jaramba yawa kaya nga, apapuni, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugur be, good thing.